basa aka me ba studio a me de nwom wi air to repeat 2 hours basa ketesia waye amama dwen asɛe so ba bia ni obetimi ayɛ sa na ye mba ya ye ne omo wo hoyi melody fletch gechi ngigidigidi so ba bia ni obɛyɛ sa fletch sit na wo kakra ne kitɛ no kra oje onna na me kami tim sa dia na me pani guess na mo nyam omo mfɛre obɛ mfɛre me no fa me call lunch all be o dey we forget to call fa me call lunch ke

0: show. Kobe baby ya ti ene ebe na na ma. Ebe wa. Ah because ade we dey say nwa nwa.
1: Ebo mo so we no.
0: Ebo ebo sua mo meyi we free ha mo nyi ni. Crach ah oh editor manager.